alishane mipunu ndintu pomasika tindintu pone busuku ndombikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomungini.